Malka, ay ay ay, de gilufin, sevil afdar, ay ay ay, ve ay ay ay, ay ay ay.